ndar adang ke ave son mu mang da gi chi phong ang kang si som di sing ki hang ke pu manang

0: Sabitri Krupi, apen nili somar bahini do nili supo men abang ke sengkla rong hang laka kleng sik lo, lapen ke nili supi abang ke adak wamik lo, mote nona ki bisi lo labang ke mirtaini rong hang pi po. Asi nili tum arong along abang nili tum abang ke terang arong sikitu do, teso terang arong.
1: Kala.
0: Nili sai non ke klem ikbo mabang ke nili school si kangpu amala bang so i school abang ke sardokpo ronghang memorial academy posi nili kir academy school abang ke nili pu men pensi nili kangpu nili methang amat si ahem pu lo ba a principal son nili nonako ke acting principal lang la son si nili klembo amat si nili choro bang se tamela so long si nang klemon bom la man non bang ke nili nili choro bang phansi la bang so high school principal bang ki pi phansi non mare bori bom la
1: kala kala nang chiro iklo nang li enon nang li klembo ma sai nang li nang than pajir mi apot tang te nili nang li phanangkar jithu kang tongalam thela pui khan lo nang li usomar phan luka charlia he mate school kangpu te sardok pu ronghang memorial school la so kangpu la su kuson ben senang li kangpu la pen kuson senang li non la su school kilang kacari pen kiklem kitam la su putak nang li than ik jima
0: choro lo la su nang kar ju tu thai apat mane nili la sardok porong hang memorial high school kangpu cheng bang ke ningkan suri hini ra cricket hom ningkan bang ke nili la bang so school ingpu ponig lo ma hala su high school kang pugi cheng alam bang ke cheng sini li class KG 1 pen ha class 2 an amad osomar ba phai bang ke bang koi rai si amad ningkan surihini ra cricket ho man ningkan ing pudet pen ningkan surihini ra cripli ma de 2014 ke chokan ningkan bang ke osomar tum hala nangai don tang atoma phan a parents atoma pio potom han arju pen hala tum da mesen alam than pen 2014 ningkan bang ke nang ong tu chat la amat si nili labang so high school along kai ke sitame mathela so schooling pu pe prang nili tum nili guwahati ka charli bom hood ksa atum pen ke claim ra bahut my meeting along che than than nili tum ba ili tum akhaya tum a pending support alama lun jong si ili tum ching thang the ning je je lun le polo tang the che birti ek the dei po la si labang so high school along bang nili 2013-14 along anabang ke kamatha chodla je school along a holote ma government high school along bang ke karbia subject do iglu seta nili kangpo school along bang ke karbia subject ave angton ta english school pomatsi english akit a book side seta me apia p2 matha pen si nili parents atom mate hadak school nang charli dona tum pen chingwai lin lo ka chingwai lin bang la son lo a the ni lide che pathe go ma claim that pata hai no ama se chingwai lin pen than lo je school along pro tang te matro la english school ma lu than na re chade chok se dei la si la so long bang ke eli tum ka ching hon a sin ka che paklang khaning je po noi ka ching thang po noi ke lun po noi a so pen ma tha si ni li parents of benching wide that appear potom benching wide bang ke appear potom bang ta nili phanang pulo ang pen la so long nang che kroi don et ke kali sita nang che kroi don et e sita me nili klembor idet person man de lo klem nang kok lo the ka che kroi tum si ke ong man nili ta klem de lo amala si ning kan suri hinira great rock troxia lom pen bang ke eli tum la me thang pindeng sompod bang paching thang lo mate pini pe ko ko bang ga lo so smart man ke thomang deng pen lo bang class 3 pen lo la pen ke hala pin so smart man bang bote seleng paching thang the te ma sita choi hong thor la pen aning hang tum bang ke poho bang ke a ke log poho bang ke la tum nang chi phung long lo ma nang char bang long lo sita na so pen an thu ako kacharli ma kacharli a hem putang de lo a pending sum poching thang lok chot ke chok che pusi nilia ko parents sum penching wai thu lin pen ningkan hinia phit mate 2019 ne alom pen bang ke ki phir ke thak se tame extra activities ko curricular la sona hi sab bang panchayat panchayat nang pusi ene ke ke than na bang ta nili paya phan mate nili pinu tum han si kachu pusi la tum nang than don lo ama hal sona ke than don long bang ke pudam nang than long lon le delo ke than long lon le delo

0: lo bahala sang kang rabason al so so martum den dipin so so martum ta la so long bang kache pati bi pon kong lo asini nili Facebook along chi pilo ama ko son si la hai competition ki bilo je sang kang rab ke lage la ningkan suri hini ra kre sir keb lo ne kre nar keb se ta lockdown a prang iglo nili ki bi kupine ladak nane nili le damte dat lo me se ta me nili ka matha bang ke school hem lo pachar li thana re chot polo dang te muni to ma kai ke mo lo char li tang den ma sakuri long pheji buta puthek
1: gal
0: the
1: lang tema
0: a la
1: ega
0: pen pudam lo nang lhai us mara to mo anisi ke ame thang hem anitine chobo che re bi
1: kalang
0: la so chobo che re ba hu dan bang ke halo sot ka moi kang tang bo se li to me ki
1: kalang
0: pupu
1: kalang
0: mate non son pudam lo nang sangkang rapta bihe khot pen si thani han an ki tun punoi ba ha oso abong kachela na le punoi lage bihe khot pen si ka charli
1: kalang
0: kam pulote mantuni mantuna ke skulong ta than me ma
1: kalang
0: kosi ni linga ma
1: a
0: thadam
1: hok peting lo kalang lo ih nang churu ik lo nang lipan
0: ah
1: ki prek jek ason nang li lo charli a hem along nang li ka paklang la ki i karbiang bong seta mi prek jek ason sini litum nang thek long la sinang lipan nang churu pik lo la son i ki prek jek ason ka paklang thek a pot tang te i pamu hen nang li la ki prek jek a lam than ik lo tema la son ki prek jek ka paklang a jok kupine amane a song atum tang ho mane a ngo atum la ki prek jek nang thek long pen nang li long nang ka khum ri pen kupilo ne a sai nang ki deng la puson ki klem do ik ma
0: Oh, choro ik pigla labang so alama ko nili phanang khar ju pen ni nang chi than thu long ba ning sa rong thu we go lo
1: kala
0: mane chuning isi ning kan suri hini ra inquire ga tham ning kan la so prang nili long isi ngo tum bang mane la north east bang ke la tum che thang ik piglo ko som yong green hub
1: kala
0: amat si la tum pen bang lo fast green hub la tum pen bang lo wang lo mahala sod bang ke wang det pen sitame ini school hem se nang lang phrui phrui lo nili phanang se pachini lo bothe nili la aluhi tum ke wang nili school long nang ka humri pen ke wang polo tang te nili ning arong iko
1: kala
0: athe nili idea along det pu bang khali bang idea ta nili ke long dun pen ning sami go amat si halo tum bang ning kan suri hini ra inquire ka thom 2023 ning kan bang ke nili phan call nang lelo
1: kala
0: phone nang lelo nama si nang pulo oh nang li nili tuma along son apne competition person la ten
1: kala
0: small grant pasipo ama green hub la pen ke Royal Enfield pa tum bang laso a project a hisap ke deng du ama si laso a small grant along nang li si tamen nang chapati du ni ma pasen nang hipo Amazin ni lige chen ko matha phri phri bang ke ko son ma la ha small grant po pot la an khai lu ki dun pen Tejpur mati adim amasi dun pen mo long du ni ne long de ne sita ko son ma po mar ju dun pati ni lo ma che o nang li phan isya ke rap long i jong si che pati dun pen long lok polo te po man ni li alo jok dun lo tok dun pen hala dak online si gi lu amala so online lu pen hala dak pene to ma bang ta ngo to bang ta ni liki tok pen ko pilo ne aning kang sam don ne pitong ne ma che ni li phanta nang vai pon lo ama ni li hala dak dun lo ama ni li tum hada kadu kawe north east pen 52 ama chi 52 ang bang pen 25 pan short listed ig lo ama la 25 along pen bang ke karbiang long lo ba assam long pen bang ke bang thom ne bak si du ama chi laso long hala ajveri mate a ja chatuma bangke nane delhi pen hala bang thom ne do pote hala sohut inot bang delhi ben sige bang pen inot bangke bangalore inot bang goa la son sige bang amala bang thom ban si ili tum kachi than bang ache paklang do nei ama hala so long bangke nilia project bangke asim asap kabirti pose nilia project ga manage erdon mane sim sap mane ilitum identity lo ang pen nilia bank la so prang ba da claim lo je pending support pen ke cheng lok ilitum identity lo ko pine a son among mo pia u we tum ta la so bang identity ka preserve ya phan pamat se museum a hem la pen library pose punili ama museum pen library a hem halatum ingdeng ke thom ne bang do nang karju halaso ingdeng ke thom nang karju anta chogi get lo la san ye bang ke nili phan hala mena jastom nang kar jo bang la son helo je nang jong si la so museum bi yi polote atang ka bang khan bak nei punar julo a pen a question do i go e a

0: nilitum slide shows pen paklang lo la so slide shows ka paklang hood nili school nili rong la pen nili hem asor pen nili copy ma ke claim se than to clear lo ma chi bolote a phira bang ke la bang hini nang khar ju dun thu atom bang se ta mo dor de pechat pechat bang nang li ko sono ke bi pa pa ma se nili che tha gon lo nili na pen se tame nili ning ge hang si ke claim tang de lo pon nili che pa choni phan bar ipo pa mat che nam da che nam nili second long don iglu amala so second long don ajok green hub la penke royal enfield ban nili choru ik pigla la pen nili non school along ma chi labang so museum la penke labang so kopilo ma poi ho library abang ke kikim iglu la pen halatum nili phan nangke thek thu long bang ke assam long bang pusipu assamang bang pen sita halatum chi ni teng pote nili long bang si fast po bon pusipu school along school or museum lata especially la ili tuma khaya tuma identity ka preserve apan la pen karbi atum aphor kimo karbi to na lu na kitab la hui ki biji apan
1: pika sai sinang de claim lo nang churu piglo nang lil hai avar sai ta me ke van thega pon e tang te la hai amu pen nang li co curricular activities alam nang li ki than e co curricular activities la pen ke kacharli ana thu ta mela pusi padamik chom la puma
0: curricular ko curricular activities lo kachali lo asanote padam rapchom sonti gi bilo athe nili ninkan krihini ki thoman opening an nili labang so non sardok po school labangke nili kibi ama ladak osomar mhani li langbom lo kapre kapre ka tuma dim kapre kapre ka de long pen postame online nili ki theklong long bangke padam chom chi pulote latum chiklo yonong pen patai ccb chot pulote kachali ge thek an tum la ko chitini thu ge di amala si non bang ke nili bang ke laso phrang bang ke pine wednesday pen saturday lason si bicho chat sita non bang ke last a period bang ke a group si thak tu dagla group thom thak ek dagla a b c pusi ge thak amala a b c a group tum bang ke e group tum bang ke la e ruya bang ke mane lun charli po podam la nang lun ba rim pen ke chenglok ba ko pine patriotic ason dho khai kaching hona lun le ponoi ba e national anthem ason le ponoi mane la lun an bang ka la tum charli po isia group yang pen hala isia group tum bang charli thu po hala tum bang ke ki phir ke tha ke roy lai lok lok charli po ape hala isia group tum bang ke non son sports amukha mane sports amukha polo tang te non son men men mane inter school se pati do nei polo tang te men men ke one dei la so long ta lapu ka charlie lo ka charlie lo ma ka chi lying hala pu lo ma la ma chi pt lo drill pole li tumi pu pu hala so a group bang ta la ke thoma bang se mane aru ya ru pa cha lar wa ya dik lo
1: kalang kalang tang te la so a subject punang ho la co curricular activities la ke phir ki thak punon la hai pot e sat lang bu sta me do ik ma la ho ke hai
0: sat lang bang ke ni li tum la so phrang ba ho lo nang li nang kar ju laso phrang bang bi popolo sita sports house bi chot chot panne kache patte ya sona ans bi chot chot ama non bang ke nilitum la school nep lo mate 2020 lela peloma poi ho nep nang paklang laso along a thing polo dang te ilitum practical of exam ang da binang ko ama la si pinning pen bang ke la half yearly lo ma nil bi ko lo asad lang bikor lo ang tona subject le nang li pass et no yong si ki phir ke thaga long bang thek thi cha la ta class bi lang ni li non mat ke higher classes po son lo class 7 men si ni li pu class 7 8 9 10 na tuma bang ke la so long yong si ki phir ke thak nei tum thek thi dat pulo dang te la bang ke pass et me pass pa mi gali dal lo ala so subject ga bang ke pine one subject fail se ta promotion na bang ponun sita hala a subject ang ton pas lima yan bang ke pas unde det po
1: areng
0: bang long le det po long le det po akul an vivi polo te nilima tha bang aw samara tum lo ba parents tum tan an nang pasik dun de dei ma
1: pasik kalang kalang ah pelik lo ke me pik lo nang churu ik pik lo nang lipan la so puthang nang ligi than kapang tak apon nilina lipan agar ji thukang tung la pui khan lo nang li school mate nang li lu charli a hem pomo pen bang geli tum ko curricular activities la haya puthak sili tum je than iglo ka charli ana thu pudam lo pulote e non an e hslc yang deng punon phong ko an lo ki tok dun mat la pen ge result ana thu bus da me sat lang ana thu puta me

0: tun sik sagi go amala se nili bang ke kachali bang doi ko a hok lo doi go nang po la pen kachali alogot ilitum a methang along ri ga ching hon iji po te kachali ta charli ik pigna lang non son pudan manang doctor ta doi go son kupine apsc ponoi a upsc along exam tok dun ponoi e la pen ke kapre kapre kupine engineer line le ponoi la pen ke ilitum non ke la software rahin le ponoi a the non ke monitum social media along pen da penang an a sai a bang ke ilitum a ali chu an ilong yo hala so long ta la si la hai bang ta social media along do do no mat la pu langare cho de chok de ma po se ni le mata la si lai huya bang ta ilitum kachiri ta kenang sot la pen kachiri alugot aku ilitum mata ali ta chu an nun tunai asi la non ovi ki mie tu ma phan an bang ke ilitum kachali ta la anso se chali pon thulo nang la pen kachali alugot saigati ki bang ta me thang saigati ki jate aphrang ke ku pen ba ko pene no pak pen seta non ke technology doi golo tractor lan ana dang the busta me lito me thang che claim ya war sai bang ilitum chiri nai ase ni li bang la se pachini don lo ba kachuning ri ke pak claim kang tong bang la heglem
1: kala nan chiru ek pilo nang li phan enang li ke ong dung alam the nang li ningar lo alam na penang li ki claim ki dam la haya puthak nang li ki than ka pajir mi apon tang te ilitum che than te do ek piklang te ma seta me apor alam do posi pini ke le tum la da an le ri pik chek lo nang nang li hilowing pen la da anang li ki wang apor nang li phan ta me akiro nang pilo la pen ke nang li prang nang li ki claim ki dam je long an seta me har nam her ju me seta me nang hang pidun iklo tang te chiru iklo
0: charoiglo la pen kurwang tu
2: la pona pornang litum lo ka charlia hemalong ason ason ka charli ponang jia puthang sir moheswar ronghang la pen hudbang phi helvelin timung pia tumang bong chihu chiput arjuiglong tanglo lake akashwani dipu non studio ghuria por por phai troxira minute plik ke por playing tanglo lasinon adun tu karbilun chetuang deng along pen aprang si alun arjuik senang karbi cultural society atum kilonalun alunalamthe lahenlo nitumarong tangte arjuik senang lawangso alun

Lapana pornang litum. Karbila marjana lunang denga long pen. Asona sona lun arjuik long tango. Karbila marjana lunang denge lapan si kang toniglo. Non studio guria por por pai sir cap chokai kailo. Lasinang litum gua hati pen kapacetak. Puar anchulik baterima de. Asami salam pen birta arjulong ikpo.

Lapana porna litum. Hindi gazalalun ang deng along pen, asona sonalun arjuik long tanglo. Hindi gazalalun ang dengke, lapan si kang toniglo. Nang litum jaime karjulong bomlake, Akashwani dipu station along pen.

0: so korsini enonlo bes soima korsini enonlo
1: gohati elo
0: gohati silpukri po mane nang thane to man bangke krim ha nang en sop nang gi pian ta sop sahenas herbal anang sil to man nang thano ta he
1: ha dak ben wang de sing ke dak bangke mi thanga dim long bangke parlar nang khuli mane nang chingpu phit la san no
0: chingpu phit phe a gap do lo ni ke charlie ke 2003 aning kan se ne ke charlie enke ne parlar ke cheng aku ke ne hem long da chingpu lo he la so bangke 2006 7 volume se ching pulo tame mane adukan bangla an nango edalo he suliu edana masi ako 2008 volume taing putulo local area ason volume taing pulo la tasulu edalo amasi ako matha thulo lapuke chokchelo imputang tanglote mane la kepang e muchot ti lason area adimlong se impudunang po amasi pojara son se anonang po pojala na monit ko nasi aphai ke ongma monit ko nasi ke chelat ke ongma la hailong se anonang po pusi pojar molom si dukan pulapu adim mesen na son ingwai don masi daksi chongpudun lo la si 2011 aning kan sine kangpulo he non ange 2025 an mangke mane pinim pasor lo ning kan troksi lo ke pleng tang he kecheng kecheng aku ke dolo ke siksak ta dolo kang pu pon cheng siksak ta dolo pajo pacho pensi pu klem pon bom lo charlie pon bom lo kimi kimi ta pu charlie pon bom lo lan si muni tum nang chini lo je la so se a parlor ta mesen pu nang chini lo kecheng kecheng ke siksak anda dolo
1: jo rupik lo tang te nang li pen ka chini pon kang tung la pu lo nang li la kapang e a hin na thu ke bi hek pen se nali ning ke hang ma mate non ki the ho se pu bang along a thek don long si ning ki rung don la pu son lo
0: bi hek a ko pen ning ke hang don ke in tu mu hot ke ke pang e pu a son ke thang ta chini don de lo school dun po la pu ang jo ke pang e chu ching tip ta hem an se hem se ching te me kung ki phu pon ta chini un de lo apen pu charlie bom lo inke college anang le lo ni tum college ni nange pass ke 1998 aning kan sine matric nange pass 1998 aning kan la dc officer thang no long la samisa tum aloso inot la tum parlor nang pu cheng lo di phulo 1998 aning kan seven sister pu amenta la daksi me kung chi phudam dam me kung chi phudam ta college long ke kichi phudun cheng cheng ason se ma tha dam lo la sot ke ni tumi jirpi tum pen ke pang e bang ta ave lo sot ke he tu me kung chi phu chot an ta pang e pikason lo 1998 hot ke la pen ke graduation ang tang lo sakuri hai ta la pu jo hangun ta long de jaron de ma si aphit e la pu dorat ke chok chelo la ho pine pina charli dunang pu la ho pusi aphit computer se anun poma hala so ni tum hot computer ta chi hung pik computer ta class ong anun poma parlor class anun poma po man ne matha pa me lo ne ge lason computer adung pu kang ni ra ji ke ne ke ni ning ta ding de sakuri ke claim la hai bang ta lason ta ining hang re ma prang ban ta mene business e claim se ning hang prang ban ta he ama si es ni ke parlor se charli dun po computer en de dalo ama la so si in ke parlor si anun rong lo ne la so ben matha ma si
1: tangte dang lipan regular pulon nang lila me nang mithang parlor chingpu pe prang along ka prek a parlor long ke claim dun la pusonda do ma
0: ne na hok ta claimunde na hok a parlor ta claimunde hula sot pima ke charlie la sot ke charlie pima nang than la sot teng ben si ne me thang ne pu chingpu phit lo he ke cheng e cheng ko ke mo pen tan ni nang than lo ne 2006 ben 2008 tan ne long ni parlor chung pu lo la da suli le ne me thang se jo sulai lo no na bang ke no 2011 pan ke ne staff che bi pon lo bang pho che bi pon lo he in ke la tum han ta pu si la tum ta ke thek pu na ne pen ke klem tum han si pu wang lo pu bi pon lo ab thak ke ne ta pu than pon bom lo las pen na behra ne ako si dak rct pu do Rural Self Employment Training Institute po la SBI pen si sponsor la dakta ne mane beauty parlor course lo pulote mane ne phan sinang hang hang jalo faculty dakta ne thanon bom dakta ne ningkan kepo dakta ne thandon
1: non anda thanon bom lang
0: no anda thanon bom lang la ningkan kep dak thanon bom pen si ne confident bang bil mane the bom lo la pu ningru motivation bomb lo ningru mane nangru bomb lo ja neta neme thang parlor just like thek pu pu so aning bang the pon bomb lo ma si bojar long si dukan anon si bojar long si kang pudun lo
1: tangte non nang li parlor along ke kopi pi ason kapang e ason our sai long ek jinang li thanik jima
0: ne parlor long non amat ke mekung ki phu pen cheng lok chukang tip doji chu

0: pensi nang tum cipakak nang po kalite isi abostu long long magic magic gel pulong long la so magic gel yong si long lo pulote la so magic gel hi nang po la hilo pulote la methang che thar plung po a gel pul sim thang che thar po la so ke kidu nang po la si che hek du nang po la so hormu ba la so a magic gel ki hi ta mane che re nang pik khali ichi mi ma ichi mi long si pa pho chot nang po ereng long la ke pholo pute la ke crew pick alo mane me mane ang chu ge sonang ching dat ason lo mane ki kru la se la so ki kru lo pa me pute cuticle oil po hormu long long la so cuticle oil long se nang jong se ki kru lo pute la hidun lo pulote la ki kru bangke nang me dat problem so pen enge extension pu bangke la bangke achimi si itung ge thon thon achimi thon po me thang achimi bang itum ingtip lap ekdam pathi tai po sapapa me po atok ati andai tum sapapa me po filing kori pa me po critical andai itum ingtip lap po la si extension bang itum thon po extension thon lo pulote enge ge padding ke pathi bangke clients tum upor lo la ke padding oi putaning hang lo pathi hegi puta ani hang la tum client tum a teng sini tum arjubon pok tum claim bon po gela so taxi itu mingke biscuit po hipon po biscuit hipon po biscuit athak hi eteng ke tum builder po do builder po hormu bang ni tum itu hipon po la ke pang tang phalo chimi la builder hipon de da phit ka ko led long pak kreng nang po la so hormu bang la so builder pak kreng tang de da phelo pute ingke tumaku ulai po akola kreng krelang kreng pami melang pata aku pakreng thu po pakreng dang det pen ke aku remover pan itum musi puri ne kate chinir cham ditia builder bang la musi et pen se aku itum filer pen aku itum file pami po ashe bonai pami po la so thak se angke itum nail color puta me ko pian nail color ma dak client sum chong wai po la so teng si itum hidun po color la hidun po la so thak se top coat I pakreng da pen arai rai tum inke critical oil hidun po inke ke patang lo inke a design upor lo ador ta plain color polote ador kom hek lo design dong se do o kaprek design do o kaprek pa bone a thai do o google pen se a design ke lang ma se ke wan pote ador mang ke so dak lo lai bang ke
1: choro piglo anangli phan la dakas akashwani difua longwang pen ko sonse kapang e naing ma kapama naing ma polama puthak than pajar mi pon theka por la si pini ka poralam ta dokok pot ile tumga chingki chi than gela panington pon koglo na la si nangli phan se tami puthot akashwani difua in pen suri surya kardom pajariglo kardom
2: lapana por nangli tum sorlo asian tong ang deng along pen beautician mate kepang e kepamat aputha rup di hun teron pi lapen hut bang phi hun mili kropia tumang bong chihut chiput arjik long tanglo lake akashwani dipu nangli tum jaime karjulong bom lake akashwani dipu station along pen jaime kewang lake fm ben along pen Megahertz Paroi Sira Tok Bora Sir Kep Lapen News on AIR Mobile Apps Along Pen Tanang Litum Joy Meg RG Long Ji Non Studio Ghuria Por Por Phai Kray Sira Minit Thom Kep Apor Chokai Kailo Lasinang Litum Mumbai Pen Kapacheta Vivid Bharatiya Joy Meg RG Long Po

lunjir ha kiran kapar ji panang de ngang pe nang ni tum asan sona lunjir kar chulang bom la ke akashwani guwahati mohabahu ang de ngang pen kar bi la jai me lunjir ha ang de ngang pen adun to lunjir ar chupon thuk sinang kilun pon bidasing rompi la pen pokila lekte pi alun alam the mir pharche ariri tangte ar chuk sinang bangso lunjir

0: ichokpen ke ningkan kepen anti tikke la tungke bang pharphi ningkan kepen anlote la tumbangke akola sathing pige binemati di phik omati angera sathing pi bangke ningkan sir kep anpenote bang pharpo pathi po ke la ke isi ke inki inket pen pajok ni bangke awat thang alama ve hela bangke thenang liyang se hema dungyong si chi eji pini ne pulote la bangke abisi koi ke aka prek pena kisunga ve lagi munit pen ta ve inki pen ta ve la hanwe ben ba bi to mang mang ke lage la so asili ka ro mang la so a the phan si ke klop se ton the bi tilo la se la bi ben ka pajog gi bang putha kan chalo la tum mang ke
1: siluka ken te lang un ma
0: lang un lang on ning rong on pen ing long ta la tum ke la son are pini ne ing long bin la te rong la the upo chom la the upo la tum ke
1: siluka ki e ke kupi pia le si long po
0: siluka ki e ke la no a le bang ke la no isi bang ke dawai lo la pen isi bang ke itum a le do bang la lo he yong se siluka chu i ulop lo dang te adang yong se ti ulop lo te abusta busta pen dolo plu ten bang company tum bang po company tum pon po lage ke la sa tangkai tum long po lage awar sai dog dag long po manti la pen la so amu bang ta do ar long pre ki tum abet chu bunai thu po a claim da ko tum chu pari thu lu pura rang te rong suri pho truck ma suri cap chu pari thu lu te lage forest department tum bang pon po la so long sta mi tum bang ke lage isya kereng war sai lu amunta jor longla aklim da jor longla da sona hormun halake
1: tangte amuge ko an si ador
0: amumake niliginam peninganam namke illina bangsi akreng he aro sireng koi koi se nam nu
1: ankinang lia thege chu jor ke ko an an ador penani
0: a thege la so akreng sin lil la so teng si yor pu la tum longe nam paru sireng koi lo la so aklim se nilimange yor thulo he aklim la tumang ke mihgunya tengan ke purin de la mo a puli bang hela tumge la tumge krep ho kre trok koi la son se pine lo la tumang ke ador la tumang ador kom cha
1: rong rong rong pen la he
0: rong rong pen
1: tan tin ang di amu ke hithi ben si ke ban ban la bu son na ma
0: hithi pen kali ni li bang ke la son rong sor long se la hai ba bang ke pang rum tha upo papang rumpo mati di la pen ladak kave hormuan bang kini li udali se andam po anong ka udali he hadak se hadak nursery thepik mati hadak kupia mumanang li kena ing hadak long lo hadak se ni li andam po se wan po yan la
1: nang li karche a thing pia claim la pen nang li ke a thing pi la hai ke nang li jor poplo te bang dong nang li long ke bang pen ang kar juma nang ke hang ma ma ti nang li tong ka tirwa lo ma
0: oh ni li ta ka tirwa do jin je the ga tum ban la bagan ki claim tum do do ma ti di la hai tum la pen bang ta nang jui po nang lang po non bang ki la phun long pen la upload system e dak pen system e thek long po ma ti bang wang po pon po la son yer la se la hai hon bang ki claim bang ki ni li da de hai ka dug vi ta la so akiti yang se tum claim lo blote pir the long thing pi thing prang ra do po la pen ka do wisdom e apor pe pusta me department searching khandu la pen mane bang ke ki ching khandu blote apor pe sta me la so bang tang ka ding long ining hang pen jong si rong suri cap le chor pusta me sikai si pusta me suri cap lo mati ke non ke sikap hos ka truck ma grip hop de der la da hisab de ne pen an tang ka do kok lo mati si la sok sang pente aphan det ka chi ki bank na din ke awar sa velo pajal he si la sok khiti bank ke ili tum sokar bi tum sta me ke nang sot lo ke klem dun charli dun bank ke pajal he ni matha bank na si ni li bank ke charli dun lo klem dun lo santina thank pi and ki e nang yan bank ke ni li ke a klem ge bonai nang yi bank an ke bonai lap lo sari don lap lu boya lah nasi nang li tum pensta me cingki lo nasi naso hormon mang li tum kenang sor lu boya lu ka thank pitin sta me chu e chu clamp lu te non hud bang ki

non studio ghuriya por por phai phoram ni thom kebra isi plain tang lo adun thu karbi lun bari ma jai mekang deng along pen aphrang si bari rong pharpi kelona lun arjik sinang osom mek kapajang alun

0: peace building project along si nili klemik bo
1: churo lo korte nang li lam thi nang chitana pot tang te korte jang milen katiki alam thi chingki che than dam sinang asi jang milen katiki nang ji ko son lo ningkan ni sek along batai ko antiki un lapen jang milen nong det pen chikloyon ko ana peace si rot un pokorte la
0: aprang si jang milena puthak chitan tia prang nili son son ni alam nang than pakla ring tung karbiang long along jang milen pu katiki ke aprang mena tiki bom lo sita me la support ka chi thang pu la pana awi rong asor ang bong pu sita me hedi la pen gini li tum jir song asong along pinang an kapre kapre ka project ke klem pon do la so project klem pon bom ho si ni li tum e don don ni along jang milena mu thek long lok son ja la he la so pen si ni li tum jang milen katiki pen katiki chot pen kupialli sikiduma la pen ke tangka mahale ale chot takali e oke prana phan ko ansi ki me ma la so la ma phuthak ni li tum chini long lo la so hot hai la so po si jir song a song along pen la jang milen katiki la support promote pon nang ji pu si jir song a song pen ka che than che parai lo la si jang milen katiki no namat ke rong cap along pa che thang pon lo promote kuri pon lo la pen la so promotion thek long pen si mission pu thek long si halana bart na bart pen bu sita me ni litong han ke rap nang pa jir lo la pen ke 2022 aning kan jang milen millet year pu la so aning kan ahut jang milen production company la support seng pon lo la ke jang milen katiki atum anaphan isia our silo a platform lo la so thing si na bart pen pusita meni litum an so si jang milen promotion ki kuri pon thu thek pamika ji phan si nilitum bang la so support bang long pon thu lo jo
1: okay koti churu par piglo nang li lam thike pakla rapot tang ti la jang milen litum nona bang ke nang litum bang ke da company sing puder lo di abang so company ko nat lo ki bi
0: La so company jang milena company bang ke la ke manja molom sidu halada rong asor tum si la so company ke chepa hem phu pon lalo la pen ke jang milen nang li nakar juwa teng pulo te jang milen katiki ke ningkani si long batai hini tiki un la pen la jang milen ke ing long along le long si katiki me pen difu ba karbiang long adang ke jang milen la pen ke krimalu an ke tamir la son thom tiki pon me la so phan ke long le karbiang long adang phan me sen pusi nili tum thek pon long
1: ye long le chong wai ve
0: kala
1: ing long long le te chok lo di okay de lang pinang ima kotil ha
0: lang pinang ni la hen lo isi le ke jang milen ba krimalu ba tamir la hoi tiki pon ji pulo te nili tum lang abang ke matha pon nang ni athema la ke ami thang ama si nang the nang ding dun ji lang ta pinang ne la pen la pa an pilo bo po la theng pi theng phrang pusita me nili tum kar lu du na batai batai la sona bang la pan ke nang sot abi
1: abi di ing long long li poting long long li ta mene sang ti long li pata do sang ti long li ta mi tiki ta cho di la pen ke ing han long li le tiki ta cho di chok lo mi ong chok lo patang te tang te korte jang milen ka tiki ji pulote achili ko nat lo ke long po la pen ko nat la ko hom ridam nang pala
0: la katiki vek ji aphan pulote nang litum jir song a song along amat pusita me nang litum dam ta chok hala dak amu pen ke dang lok a sam la pen ke millet powder jang milena powder pusita me hala dak ki chui aphan la hui du la sinang litum jir song a long amat le humri dam ta chok
1: jang milen jong si il tum tiki ji ning hang pulotang te itum jir song a song le humri dam itami achili long ik ji
0: kala
1: tang te achili ke hithi lom long ik emala
0: kiti along molom ke nili nonamat ke thekdam long lela la sinang litum ke tong se kot aphan pulote direct jur song song along le amu endam si long ji
1: tang de kolte jong ti tiki ji putang te chiri si along ke achili ko an lo pinang ji ke lin ko an lo
0: chiri si along ke nang litum puai si nang litum achili chiri si along tiki meji la pen la katiki abang ta ing hai pon ting nang pojo
1: chiri si along le long ke puai si le a jang milen le wari ta cho la pen ke ing hai ting nang ji di ing hai ting nu putang ta rong da mi sen
0: pa
1: la pulo bodi choro par pig lo tang de korte jang milen ke amubi pik de amubi pik la si koson lo kisi ji la pen ke amisin do ma kisi amisin itum non manili thekdam long le lang la si la bang so amisin do ma la pen asok ke tok ji phan sitame itum ma kisung do ji tang tem la ba athima

0: chin dolap lo
1: hala
0: da
1: song
0: jur
1: song
0: song song
1: long
0: long har long ka pa veji phan da do lo la pen de stoning de husking an ke la processing an ta jur song a song long ke claim ji phan our side do la si rata tum pusita me alang tum pinang an mane jang milen ong dung katiki tum pulote joy ke pen hala da wang pen la so ali chu en long ji
1: ki si je phanta misin do la pen ki togi phanta misin do la pen ge jong si arlong do kok la putang te arlong ki sai phanta amisin do
0: kala
1: putante joy ek piklo korte churu par piklo nangila ki than enang paklar pot korte jong si asok matangte asang along arlong su dukok putame labang su ke billing men king krungnu malo misin pen vek nai ma
0: neli jung jung ka chini pon ateng pulote hala jang milena mu bi pik pot hala a har long abang la ingkrung pen ba billing pen ki baji aphan ke mane sungkrung akisung do kok ji ta the la si
1: o
0: kangwai ji aphan sungkrung ji ta the la si ke menai our sai ke la machine pen handle
1: machine pen handle
0: la ke safe ta safe lo an ke hygienic la hygienic pickpo
1: churu lo korti tangde korti jang milen ke litum asok pinge chunu da ngi te majo la si asang la pen ke jang milen a him ta pin nang no lam ge chini la pen theglong la pi kusono la asang adu ka pen chong gi ba
0: la asok tok at a people te asang abang koi nang po la ki koi jia machine ta mo pen ni nang thano jir song song along amata du la si la adu ka bang ke nang litum la ni litum adap lo pulo te hima plang chu chu titi ma ti di la si la hima plang kaselam ji amoida ba ata long pusita menang litum mix dun melo paju dun melo pangui dun melo la jang milena duk la pen ke jang milena duk pen kaselam pon jiason ta mane dupik nang litum cake ta selam pon un bread ta selam pon un la pen ke ason ka prek cookies biscuit di la pusita me selam pon un
1: tang te golti e litum jong si nang lipulon pen jang milen ahim ke dok matang te cake la so cake ka ping chong ke e hithi pen ke wan ata maida duke pangui dun nang nilo ma la jang milena duk pen ta chok poma
0: nang litum la jang million det pulote sap so kang tang la son do kok titi hadi kang nep la son do kok ti la si hala moida bang hadi moida pen bang ke nang litum pang vui si ke mi la
1: vui si ke mi
0: hi ke dok ka selam je phan bang ke
1: o choru pel pig la korti tan de korti tum jang million ke anam da soda la pen chura chumi sen asili tum ok aprana phan ki chu pen ku pipi ali long ip
0: jang million ke si e ok aprana phan mi pik a hormu si ni li thek long ni li pen amata chu bom la pen ni li pai la pen ke nili korte do ana tum phanda nili la support pa chu bo mathema nili tum hemi si buzita me high bp la pen high blood sugar la son ki do atum side la si jang milen ke cholesterol la phan control la phan me pick la pen ke blood sugar control la phan ta me pick la pen ke hala hojom ajha ka tum ke hala digestion la son a problem ta dukok ti ti tum ta du la si digestion la phan ta me ik pick la jang milen asang chulu pulu te hedi la si lai si lo la pen ke ili la ebang arepi he bones apanta meek pikla e bones la pen ke isu la hoya kang tang ji phan hedi la so phan mi u la pen ge jang milen continuously chudun pulote la ili tum a skin ba ili tum ichu phan pusita me hedi hala ichu angkur kang tang ji phan he la so phan ta mi pon ik o jang milen le nang li tum continuously chulu pulote
1: bal an ali ki ong di jang milena an pena jok itum o ka prana phan la pu an ki mi ji son ki o ante ili tum ko people tiki ki dat ke la di asi thekanun an pen nang li tum ka tiki pot churu par pik lo la pen an tu se kalbiang long arata pan ki patiki ji phan bang nang li tum pen claim pon ante mi tu pik korti asi korti ni li ka chini gang tung la lo je e jang milen asang anam ko an lo la pen asok tok tia ko anam ko an lo la pen ke aduk anam ko an en po ili na lo
0: jang milen asok hola achilia bang ke sika trokep ili na lo
1: trokep di ili na lo
0: asang abang ki chuye asang abang ke ilina long paruhini la pen hola a powder di adu ka bang ta ilina long paruhini pe nang litum jirsong asong long lewang lo pulote long pon igji la pen ke la jang milen a project jirsong hoi pen ke claim pon jang milen a project a staff amata alang li instagram along a page do ing si la so instagram a page along pusita me amen ke milet jang milen po la IG
1: Millet Jang Millen bo bangke
0: Millet Jang Millen bo bangke Instagram ID lo la si la so bang phu ke la nang litum Jang Millen adu Jang Millen asang ba ason ason ka prek kenang ji kenam ji ning hang pulote hala dak le nang litum online online pen nang litum nam

0: pusitame la suavar sai bipon lo.
1: Oh, curu parpik lo mene. Iri tum jong si jang melen nang ji putang te, labang suap peche long dam lo putang te, itum humri dam te long ikpo.
0: Kala.
1: Curu pik lo. Tang te korti itum ke nona bang ke kicuy ki klem tum bang ke kom som hit hek long, kicu rat bang e pinang ong lo di. La si hiti kula ta long ke la asyang ta long ik ima lo.
0: Nona mat ke lapaan rata tum taka chini atum ong pik pede atapot si hala kinam atum ta mane chini ni det la son lo hedi la si kichuye atum ta kom som ason nang nak di la pen ke la so joini pen a jok si la katiki atum ta la ke kacho Georgia pan aka siksak duko ka son si tek long lo tek dam lo bon si ta me la nang li tum kinang vek ji pulo te mo pen nili batai batai rui le thoda son lo jo la si jir song a song along bang ke la so pot ki long ja war sai availability a bang do la pen ke la so jang milen health benefits di health benefits do ko ka join ni si jir song a song pen promote pon nen det lo pot si hala ka tiki a tuma phanta indirectly promote pon a son lo la si nang li tum phanta la nang kar judun prong ara ta tuma phanta isi ka chuning ri pon ala ma bang ke nang li tum ta support pon tha son ja lo he di athema song a song a phan ke la dak thang a le ve nang li tum la huya hormone nam pusita me la huya bang ke direct la katiki ve ka tum si ali cholong ji di la si nang li tum la so pot bang matha parsik pon tha la pen ke chirap chi tu dun tha
1: tang te gol te jang milen jong si ni li pini ge jang milen an thi chu ji pu tang te ko so no ka chu tu nang ke la itum an ga chu tu na system si tum chu tu nang pa mala
0: pinang an ki ong du na atum ke rong molom tum ke ka chu tun ke la ke tun phit ti ti sang ha di ta me pang duk sop ji pulote tun te prang ghonta hini bak ba ghonta ke thom bak nim pa prang nang ji la nim et a phile tun nang po jwan ke batai hini bak cham nang ji la
1: ni athema jong si cham chi det pute
0: cham chi det pulote sab so ko son lo po la ki chu pen idi pusi ta me ha di sab so arthat nam la son a feelings du kok ti ti di si la so pot kapa we de ji apana li tum batai hini ki thom bak cham pon det si ki mi an ke chumi u ki chu ta
1: chumi u di tang de gol ti tum la jang milena an ki tun long ku pini aka prek ga khir pen cheng lok si ni la jokun mi ma
0: la hoi jok dun mi ta me ining ke hanga alam le di la bang ke no nili jung jung pulote nili ya bang ke ga khir bang a hut pen jok dun a hut pen jok dun de he di ta me ga khir usumara tum ni hem la ni iga sumar se me ni ong sumar pusi ta me la tum pan pa chui pulote la tum pan bang ke ga khir si mix dun chom ti ti la pen ke sini masap su pidun chom titi sta me mo pe nili pulo je la ke blood sugar control la pen ke cholesterol control phan mi pik pusi enin je pon lo si la sona problem le dukok pulo te cholesterol pen la blood sugar la hoya problem dukok to ma phan bang ke la gakhir pen senior bang ke mix dun de dat sikimi ta me masap so jang tu bang masap so pidun chom nang po hedi
1: o jang tu ge pidun ge people la gordela
0: la mane hala ka pachinir ne ji phan lo inkher lut le ji phan hedi e la pu hek phun ji phan lo jang tu ma sapso pidun bang
1: bang a sapso pidun chom nang po
0: kalang kale la pen ge koi son alam pachini ang tunga bang ke la thyroid ke duwa tum hedi thyroid ke duwa tum bang ke jang milen chuche de sikimi
1: thyroid ke duwa tum han bang ke jang milen pachuche de sikimi
0: pachuche de sikimi thema hola fiber contain sedi karbi pen pitong ninje jine la bang ni le chini dam de de lo ta me la support high o de jang milen along bang la si thyroid ke duwa tum bang chuche de sikimi la pen ke la usumar kong air atum amhang ke thek mi rak atum he di la tuma phan bang ta pipon pe det sikimi la la bang ke digestion problem a phan lo athema amhang ke thek mi rak atum ke hola ka ho jom aja kong la pan ong u ide ji di la si la tum phan bang ke pipon pe det sikimi
1: churu lo korti tan de korti nang dipen puthot pa jin ju tha ili tum kar biang long along ke longli mi pi khang yang ma di yo la si mo pe nang li pulo son thom ang bang bang ko lo bang ka tikki sikimi po
0: nona mat ke la nili tum long ga che thang nai bang ke la ke fox steel millet pulo de english pen bang ke la pen ke karbi pen mang ye jang milen pu amat lo
1: jang milen pu mal
0: la jang milen a bang ke mi pik khang ja si no hok le tiki pu se ta me jang milen ke arong nang midun o
1: nang midun o di la churu lo korte la si ili tum penang jing ki che thang nam lo jo jang milen a putha ala la si radio kar jora ta tum an si ta me jang milen ke tiki ji phala ning hang pu bu si nili ma tha da a the ke nili mi thang jung jung si ta me jang milen an kichu ning hang pikhang ya adab jorpan apen ani gang sam jorpan hita me kichu kichu pe ning thir klong li ta mi la jor song song long long ik ma si nang ni tum la bang so ke claim ko chi ni pen si enang ni phan ta nang chu hang long la ke tum ko pai ki mi lo thang te korti nang li jung jung pen la orange radio kar ju ara ta tum phan ku pini ki puji mane ka ning ji ji do ma
0: nili hin pen la nang

0: Mladak project area do abang so project area e karbi ang long along ke kona nasi ke endpoint lo
1: la project area non amat ke endpoint ke lapu lang mili la son molom lang mili arom molom do la pen ke bokajana long ke la bornirja la son molom la si kadu kawe milai et pen ke rong cap do si ai area bang ke hola pulo la lang mili pen bornirja area molom
0: area si o tadi tumla dibu manja la pen invest karbi ang long bang ke dunia ve ni di tiki bang dunia vene
1: difu along bang ke nut bang hini ka tiki bang do ta the ka thema jirsong asong along achili nang ke anatum do lalo lapen ke manja molom ta nilitum jirsong asong pen ke rapon beneficiary atum do si hala dakta pinang anatum ka tiki do hala manja main town pen dam chot lo pulo tela serlongri arong do serlongri arong along bang ke pinang anatum la jang milen ka tiki atum do
0: di tane kortila nilitum si amung ta pilo lapen ke alang litum claim po si et pen tangte asok abang alang litum along ka preki jor da mara tenang litum jirsong song long manaki jor son ta do mana litum machina mon tu pite ya son ta do ma ne la tum apan jang mile na hit hi bang theklong le da thong hi theklong tangte la alang litum ka chu jor ka chu lang ye phan bang aki joy ki awar sai do mana litum la
1: o la jirsong song pen amata la so awar sai ke pajir pondu jong si la ka tiki etum ke georgia thai alang litum chi long le det pulote jirsong song along amata lang tum nang jor long asi penang an ka tiki to mapan ke la son si rapon bom lo asi nam dun det ti jer song song pen si hadi
0: ani to man nam mun tu po ge la so so ko ban ni tum aso ko bang tok pen si asang bang la pen karbiang long pen ang tam dan ni tum ki pidam man te bang ke hang nang humri son ta dulu ma
1: pinang an product sa bang ke mo pen la dak pak lang pon lo je asang pen ke dang lok hola amilet aduk la hui pusita mi jer song song pen pin chong pon si do la si karbiang long pen ang tan pusita mi Guwahati Delhi la son along sebe Jorhat pusita me ala dak pinang an expo lason dudu hedi la expo long pusita me pinang an la beneficiary ka tiki ato phanili tum pon lo la pen ke la a products men pen si ala dak expo long paklang dun lo la so pen a pot si pinang an ang kinam dun atum du nang kinam dun atum du la pen ke contact number nang ke endun atum ta dulo la si la son tak tak si ako nang ke hang atum order le du pulote jir song song pen lu titilo la pen ke Tripura an ta nili tum products abang hedi lu lo
0: karbiang long pen ang tan sita me ditung karbiang long ajang milena bangke ang tan ke pondolo di tang te lang litung katiki tu mama sita me la expo long bang nang dun pot alang tu masiki jor jor lo malaw
1: la alang litum apor alam lo apor ke dua tum ke expo along ame thang ama sichi dun po jor dun po la pen ke apor le avidet polote la jir song song along ke claim dun a staff tu mama si alang tu a product sa bang kalek kuri pon ke expo long an pali dun po jor pi dun po
0: Tante korte non nang litum la amugi pipon an mata nang litum la project area nang litum amugi pipon mata to masai ka tikipon an ke alang litum alle pinini li jang milen ki claim pen alle long lo pula lang to manang litum phana ka chitan nang litum ki thek dam long nang litum pen dulu ma
1: dulu non het jong la soning kan busta me international women's day ahut busta me nili to mini expo bipon lo hala dak pinang an jang milen a products busta me ingle pon lo nah danang chitong dun la nabart DDM pen ke dang lok bank ke claim pon a manager la pen ke kaprek departments officer atum tanang chitong dun lo la so program ke deng pon hut la ka tiki a beneficiary atum pen amat posita me alang litum la testimony sharing di alang litum ka tiki pen ko an si ali ke long ma ke long le ma ku pipi a kisung si alang tum ke pho ma la hui pen ke dang lok alang litum che share pon lo la si la hui ke isi a success story lo puson si jirsong asong pen thek pon long lo la si lalu isi nili tum jirsong asong ahin pen kache paduk pen ali kache thek long ke muni da tum ali ke long di kati ki vek vek tum ali kache long pon
0: lalu ane alang li tum aan ta chulong la pen ke chujora chujor long la pen tangka ta long di
1: kala
0: tangka long pen ke ong du nga tum abang ke mani bang ke sumar tami school fee chu people
1: kala
0: mani tum abang ke he ma hormu si tami chinam ipon long lo di jang milen kati ki alam thi korte sarapang chupi pen ake ong tung alam thi litum chingki chitan nam long lo la si sara phang chu pia phan la dak an ki wang apot la pen ke ni tum jang milena lang bo chingki chitan nam long apot la si pini nang ni pen pin nang nalam thi long lo la si ning thi lo or kar bi ang long man kar biang long ara la tum an sita me jang milen e tiki pon po pini pen ke la kar ju long tum an sita me tiki pon po la pen ka tiki chot ta kali chu da chu pon po pu si ni li ning thi lo la si e la pan chingki chitan pen si pini alam thi bang ke ing ton pen kok lo kar dom
2: La Puanapor Nalitum,

0: phua belek ameka ke so cholong le la cataract ta ho cataract pu ye la lens ke pang hun pen ata kyong tumne chichar chede titia ke so la la haya ke so ba ameka porda long ta diabetes high pressure pen pene ameka porda long a bemar ra ke so la hai long le ameka tho nerve lai long a ke so ave pulote akai sita chichar iwer po
1: kalang me pika sailo doctor me pika lam thesinang ligi than iklo tangte puthot neli aka preka kar junili nangar juthu iklang tangte meka ki joy pen dan ka chipi mate I donation asai ki claim japan arta ki thik pon lapu mate age limit lapu ason tu mala ho
0: la I donation ba meka dan polongke age limit pabangke ekdom aki binai lapen ataki onglai tumhan isi dodo labang aki bi bangke ningkan isi pen ake komma bangke I donation pipe det sita mechok ba deng ta deng de ningkan isi pen aki bi bangke accept se anke la pen an par mangke ningkan isi pen athak an bangke abang futin ta pime anke aki sara mo peneli pu ba mala aki sara tum bangke I donation pot deng de det ji pu bangke deng de pu ke kali sita me hala arling ki sar tum am me ka bangke isi hala cornea long cells do do endothelial cells pu pu la so arta hala arta pora damage ake he no do kok ti ti la si enno dak ti ti la so pat si arta ong thu pik ana bangke 75 years tong ho 80 years tong ho la sonjan bangke ba except pino dak ti ti ta do kok ti hot pen la swang bong an ben arta bangke en melo ningkani si pen up to 75 years 80 years la sonan ke deng unlo
1: kalang tang te doctor la amek jong si me o e pulote arta jum hek poseta me lage pi pedet seta me poason loke dinang legi puda manam the bangke kala me piga size he sinang legi than iglo tangte doctor noni si akar juni linang le phanangar juthu iglang tangte e make dan kachi pi mate I donation kachi pi je phan inut abang pujong se alo je tok det pulote la amek ki hor mate operation la so sai komentu hu se doktora tum ke klemponji la reng eta hu se hek ponji ma mate thilo ta phi se hek ji ma thilo ta phi puta me ko anajir ki ding ang bong se la so mek hek nang ji la li nang li nang than bajir mek thate
0: la amega dan ka chipi ji plote amo pen nili tum ana a procedure son si ko son si ke klem ning ma la mang si nili than pon thu po
1: kala
0: indo da monet abang jong si aning ke me pen dan chipi det po pu ma thalo plote hala ka che chaka lo bang ke form jog dun nang po la pen online sta me registration amo pen che thana son lo la haya sai klem nang po enke isi ake nang sot la haya form register dun la pa phi pen isi ake nang sot abang ke la a hema ta sora tum phan la so lambang pachichini nangji non ni sitame ni mo ni likela pledge ki kuri don tang lo kachi chak don tang lo modan pg po non ya ni chi chak don lo pusa mi ni hema so tum han kachi thana ke nang sot athe ni chi chak don po hem tum han chi than the det pulote mone chi voi det a phike ni me thange ni ke chi thanam thek the det boje ni amek nang en no ni chi voi lo puke la sela hema tum han ke than ke nang sot hem tum han chi than bek nang ji engela hem tum han chi than lo bunte mone sangte jut kok pusa mi hema tum si I beng long nang inform people la so anathule chethandam thuna la inut abang phu ba bang phijong si dan chi piji che voi juilo pulote he matum bang si I bank tame hospital si tame akate boknai I bank long si tame phone lo nang po phone lo si than nang po je nitum la son hem la son ni supi ba ni bong ba ni pai ba ni po la son kering ese khut kai doti ka hut ka chipu mo che voi lote a mek dan chi pite kang ji po asi non che voi juilo la son thanno pulote I benga tumse hema nang pali po la hema tumke la bangar pumke pon nang nilo hada I benga tumse heman wang po enke heman wang pensi la ami thang la a make amad lek dum ke hor pon jok ji kali thang ta phalang no pon pe khali a make achi tim long le la brown color ma black color akachi thing lor do la so pa sing ti pon chen po tha pon thot cho ji enke la so thak lo aku la son a make aku bang la son artificial ala sona meg la son jara ko logai thu chogi la si thang pine a meg ekdom hor pon wang po pakhuruk wang ji putakali thang ta kali
1: kala
0: enke la bang I bank pe nang kalik tong thek thek ko jong se la hem long dan chi pi duniya tum che voi jui lo plon te e son soni ke klem nang ya kam bang ke la ka che voi tanga bang jong se a meg char ak pon de a meg pa se log don nang po la pen a mega thak long la son pe ya ke cham lang pa cham se la son dip dun check nang

0: Hola, a mek bang pakring ang ilong le de jipa.
1: Kala.
0: Enke jong si la so room long la abang ar pum ki bia room long fan AC la hai ki on tang do punte la hai ta off check nang po a mek pakring long le phat.
1: Kala.
0: Enke la e boy chi boy det lo punte soi khon tang bong 6 hours.
1: Kala.
0: La soi khon tang bong si la pine ai beng tum phan papon long ning la si la son pine che plang lo pulote che boy ju lo pulote loge lok phone kuri phit nang po enke la soi khontang bong si la a mek collect pon po ai beng tum pen
1: kala ola son pulote me pikalam lo khai pi thangte la gonta throk punang legi pulam gonta throk ang bong jong si pon un e pulote la ke lit dat po pa son no ma thangte
0: la son no sita me non malom ke asona son a kimia hormula cornea ba mekala ang bong long chi thinglor la ka pine pehenu ne de da phan alang asona son non lome nang ke klang du ulo asi non lom ke at ghonta 10 ghonta anta bi meji pusiki po la swang bong pen at ghonta soi ghonta ang bong pidun wek nang pu pu pange kali non mang ke 8 hours 10 hours anta bi melo pusipu sita mela a ke me nai bang ke soi ghonta ang bong le jong si lodun thek pulote la inuda munit pen la inuda munit a mek dan ga chipi pen ke bang hiniya munit ke chichar ipo isia mek bang inuda pan pipo isia mek bang aku inut cornea blind hand pipo
1: tante doctor nili nangli pan eson alam nangar ju thu iklang la mek dan ga chipi po bu thar lo tante la mek dan ga chipi je tu english alam pen ke mek dan pan ke spectacles putapu la mek dan ga chithona tu kali prote contact lens ke anatum la tum se ta me mega dan gp meima
0: spectacles ba chosma kache thona tum sita me mega dan ke pimeji kapen mania bang jong si contact lens ke la tum sita me pimeji
1: kala me pigalam lo tangte doctor ni linang li phanoni son ne linang ar ju thu iklang tangte a okalong gupine the dunga ke so ki do tum la sona tum sita me mega dan gp meji ma
0: amik adan bang ke ambang long pine arji ding klui pena keso do sitame a pimeji sitame eson son ni a keso do ala so a keso do pulote ki pino la sona keso bang ta do la pel a ki pime bang ke e bang long jong si hala ambang ang kireng e sitame diabetes a keso tang ho high pressure a keso tang ho pine heart a keso tang ho ba amega mat sitame la pine cataract operation ki kuri tang atum sitame la tum sitame dan pime ji enge la pena mo penil tum le chathana son chosma ga chethona tum ba contact lens chethona tum la tum an sita me dan pi me ji khali ki pino ma ge son soni a vi pen ga chi una keso HIV AIDS tang ho hepatitis tang ho la son e son soni a ko a vi pen ga chi una keso do plote la son a keso a banke pino dak ji hala sona ki so long bang ke deng de la penan par ga belek mang ke mani accident pen men men accident pen amat si che voi ju la sona tuma mexita me dan pi me ji
1: kala
0: ki pi me a teng si ki ong khali son sonia ki so long cho ji
1: kala tang te doctor ne li nang li phan na ar ju thu ik lang tang te diabetes ki do tum ta me a mek chi pi me pulo sa ta me e ili git ki ong dunga tuma phan ke thek dun long la ke diabetes ki do tum a mek a ve da prang a mek chi char che da prang te ti tang te chi char u elo pine a mek chi char a ber bulu hoi lo pula sona tum ta me chi pi ji pulo te chi pi me ji ma
0: la son tum sita me chipi meji ka chipi phan bangke adan ki pije phan bangke pi meji diabetes ki so pen che char chilu pusita me athe diabetes pen ame ka che char che dada bangke la ke hala amu pen che than son na me chi thing lor ka che ho por le ka che char che ka le diabetes ke do ve ka tum ka che chari e isi ke the dung athe bangke hula ame ka porda long diabetes chekhang ke dovai control dovai chuche pen control ali da matse ame ka lo bleeding lanka che thap ame ka porda long retina pu padim long se ake he no ke do do la si la sona tum sita me hula ame ka so bangke chi thing lor por la tum sita me adan pi me
1: kala me piglo doctor nang legi than pon alam tangte e non het nang legi than pon amek teacher berbulu atum amek teacher o e atum pusata me amek dan gp me pulo tangte la amek ka chipi bang amek dan ka chipi bang jong se amek berbulu hu chipi lo pusata me hala ka chu deng dun bang ke kaya teng chi char pa me jima mate la ka chi dan ki pi bang berbulu ateng se chi char cho jima la nang li than pa jir mi ing jima
0: ki chu denga bang ke berbulu son ke chachar chilo hula bang ke chachar pa me ka po

0: sohut bang ni kalong lo
1: kala
0: lapena parta aprang ni li labang so ke klembom hot kitap aphai penang paklang kanglong nilitum ke klemlan ning kan hiniang bong pak phlik ke abrahini labang so kitap nitum paklang e long lo kat bia kitap jutang jubat pencheng lok kaprek kaprek lamjir punoi tumusu punoi hirjir punoi la pusan kitap paklang long lo lapen aparta nitum la kar bila metamai ani kan wang ke klang werna zia alam sai mai no punoi lamde punoi nitum paklang ponwer lapen aparta calendar ani kan wang nitum paklang ponwer halasohut la sia prang atini ora bang le la son siklemik long lo lapen che thanji pulute non surini rain koira pli chuning pen non koira non ka wang ji surini rain koira trok an kan hinia farmana long nitum jasemet ke klem bang ke kitab bang ke paklang i bom lo chuning hata ne litum marjong po kitab ke paklang do la bang so kitab ke karlitang hala bong long terang kitok ka kitab ani tum lai pakwet kitab long si jog i grut lo la bang so kitab karbia a khayang bong pen jong jung pen kitab tok cheng ning kan faru krisir kebra thom kebra trok si ning kan 1937 ning kan bong long terang kitok adama sar ha i ronglin arona teng pu pen cheng lok ke do ana kitab la bang so kitab along jog i gelo la pen aparta ni tum ka prek prek kitab a trok siner ke kitab chuning paklang long lo la pen non pining ni tum ke mang pining ke paklang i pu ni tum kitab bak paru karbi kitab paklang i pu sini tum a ke mang pondo la pen non mata ni tum pang rum bom lo jasemet pet non amat penang an long iglo la pen aparta ni tum a phong la karbi alam ta official language da long nang ji pu la Assam along itum official language nai long nang ipu apong apong ke hang pen pining chu het jang mi achik lu krisir kep arni an bangke Assam government pen si notification pilo governor pen la bang so governor notification teng pen non bangke karbi alam ta itum la council area mate hills area na bangke karbi alam ta official language deng lo la bang so teng lo putang te itum la official long le dam sita karbi alam pen sita itum kachuning ria lo mate application sita pilong lo office file long sita itum karbi alam pen tok long po la pen aparta ka prek official government office long asaya ne itum karbi alam pen claim long po la si labang ne itum ta historic achievement mate la government atum sita historic decision
1: kala
0: si ki pilu po si itum mathalo la government pen itum phan Assam government pen nai kroy phan la si itum Assam government pan ta churu part pik lo long so puthak bangke itum kadu kabe kar bia khae praman se nitum churu iglo lai hoi lo non mane tum eklam bom
1: kalang la me pik sai lo ke hai nang le tum kar bi la met lam chong aprang at ki ponji la pen kapang chu ye phan ong dunga sai ki klema puthak nang le ki thana pot nang le phana kiru nang paper pik lo tang te non het nang le ki than pon kar bi alam official language ke palong pa puthak tang te non ma mat la so sai nang le tum klemik et lo la so sai ki klem ki dam ko an sung ma ko an joy ma la so puthak ta me nang le than par ju pon ik ji ma ke hai
0: la bang la so na lo kar bi la meta mai pen ke official language long nang ji pu la so ke hang ga non pen kali a ke hai bidor sing kro mai pu du pan ta hang lo a ke hai kor sing teron kar bi la meta mai mai pu du pan ta hang lo hang bom sita prang pan ta long na de lo wo phi sita non pining chu het ge dam tang ar ko ye chiklo wo long ko maji mate bukolia long kar bi la meta mai thom ke ra ke thomang deng amai pi hut la bang so aprang lo bala sorni masini tumla cm turam rong hang phan un an ja sem ching kilo alangli chambar long ata dam sin tumla so bustu al so alam ching kilo ke palong ko sona bidi ban si tum kar bi alam ta ke palong thage ma bolam bang ke la si volong ko ma ji long alangli nang don si alangli alhui sar po mai a aman pe nang don si alangli ha so ma si mai ng bong alangli pulo je kar bi lamet amai pen cherabra pen ke ni tum nang bor idun po je kar bi alam ta official language palong nang asamar lo la bang son nang che cha ka teng pen alang li ja semet Assam government na ka the ding pen ching ki dam si arni si jang mi chik lo krisir kep lo la so bang ani bang ke Assam government pen bang declare pi de lo je leng kar bi alam ta mane Assam pulute mala englong a area na bang ke englong ar lo mane la council area bang ke kar bi alam pen official language use long po la pi de da pi karbiang long autonomous council penta arni si hatlang ke pithu ako la bang ke krisir kep non la aru chiklo non an sin krisir kep arni si da council ma tai si notification pilo all heads of department han pa lelo je karbi alam pen non bang ke karbi alam tok long lo posit tok nang po posit lang tum pachini lo la si la kan thun nang thun ke cha song pen si ki un lo la pen apart da government tum aning ke me pen non bang

0: nangke kroi lange tum nangke kroi yo ni si ke long lo pupe le pudang te la bang so official language ke ke long yo ki hormu kali non ta karbi non ta sama bang ta ka prega prega khai do si ta la bang so bang ma du khai phan se ta pon pis da karbi khai phan bang na accept lo
1: kala me pik lo ke hai la mer a puthak mate karbi official language a puthak asai ki claim kidam ko an ji pa duklo ma la so puthak nang li radio kar jora da tum phan ki than pa jir mi apot tang te a ke hai ni li puthot nang ar ju thui lang non ke karbi a lam ke official language pu ili asamar lo pu pesita me karbi ang autonomous councilor lo ke ili pinang an asai an pon long po punang ho tang te non bang ki karbi a lam uve ki mi tum lo ki tok la pen lo ka por hi ko anchi hung manang ligi hadak apuru along se do por nang li chini igi la so puthak ta menang li than pon ikchima
0: non ui ki mi tum bang kachi hung dolo la bang athe mane tum kachi nia teng te karbi lamber mai pen ani kan wang ke paklang a kitab long se tang ka tok dun tum du pik la pen ke lam jir punoi tum musu punoi mesen mesen mane state level manela all india basis along ta kachi pati dun me la pana standard la pana akangcho a herjir punoi lam jir punoi tum musu punoi nang klang e bom lo
1: kala
0: la pen jase met pet karbia kitab ne tum ko karbia met bai amai pen ke paklanga kitab an sita ane kan wang hata lamai pi hut ke jor sita ke nam bang do ik pig lo la u ki mitum la kachi rung do lo la bang ke thek long dak lo la bang ke lamai pi hut la so kitab ke jor la so ke nang pen mata chini un je a kitab aso asi pen asi kitab ante isi si amai pi long judet judet la pan ta do la si ke chi kapur hi bang da chi hung lo la pen ke tok bang chi hung pig lo non bang ke
1: nangli phana kiruna pipar piklo puthot ne li nangli phana kar juthukang tung alama bangela puhen lo karbi medium school aputhak ko an ningje pon ikjima ko an than pon ik tung mala so puthak
0: bi medium school karbi anglong lo non matke hume koira da sir kevela
1: kalang
0: la pen apart pa baji le pudang te la non ke dobom english medium punoi ba assamese medium punoi le kapre kapre ka medium high school tum pen la ko puno medium banglar si karbi medium wanik nang po
1: kala
0: lapen labang suke wan jia ja kong bang ke nil tum kar bila meta mai long khawe la ke council ma siklem ik nai
1: kala
0: council pe yong sila ke ong dung non ke dobom english medium high school punoi mate assamese medium punol hai pe yong sikar bi medium wan tola bang a phai bang ba di bom po
1: kala
0: lapen ya jasmet pe not mang ke full project asan si thek long lo non pining bang ke lata chu het itum volong kom ma ji thom ka ro ga thom mang den kar bila meta mai mai pe hut CM to Gram Rohang Pan Chuning Ridun Law, Athema Langli Si, Karbiang Long Autonomous Mass Council, Langli Siake Hoi Pinak. La Sia Langli Pan Chuning Ria Teng, Banalangli Pulo, Karbia Language Teacher Pen Cheng Lok, Karbi Medium School, Teacher Pen Cheng Lok, La Kado, Kabi Pantanitum, Bangyara Teng, La Samlong, Aru Pia Teng, Penitum, Voreng Banganitum, Pul Pleasant Peak Populo, La Sia Chaga Teng Stone Langli Tum, Processing Bomlo, Lapen, Bainong Puluma, Bella Celery, Non Penang, Alangum Badlo, Lapen, Kado, Wetting, Yoga Teng, Long Pu La Banket. La si la hello lam apai ba ba lam bang la ga la mai pen le ki unji po lam kali council pen government ban cherap si la bang apai bang pa ba thek bun po la pe no ni tum ke hang ateng pen la karbi language teacher ko an ma ke do la bang ke bang o la sam ateng si wai nong ta long ipo
1: la ang churu pig lo ke hai karbi medium school la pen ke la da ka long than bang atum apu thak radio kar jura da tum phan ke than pa jir mi po na pot tangte puthoni linang liphan nangkar juthungang tung alam ke la pen lo ke hai non an ke class 12 an ke karbia subject do lo bon
0: do iglo
1: la si la so a aputhak ta me nang li tum la me dalong ke klema tum ke pinang an kachi jok don do je por si nang li tum ko an bor iglo la karbia subject aputhak ta la ta me nang rili radio kar jora ta tum phan than ik tha bon
0: non amat karbi medium high school bang ke ner ke bang dengang sila deng iglo
1: kala
0: la pen la par bang mo pen pobom matric ba class 10 hud mod class 12 hud punoi sita mil ason si karbia subject ke deng pon lo mil to ing long lo class 12 and deng asta mil to nong lo la si chu het ni tum la government pen kaching ki husi tum kachu ni rido je la degree ang deng anta karbia alam tok long nai polam la si government pen ni tum phana cha chak do prabjin pen la samalong education minister langli runus pegu pen chingkilona pula so alam do tala bang non ma chingkilong lelang sita la degree ang denga ta karbi alam tok long nang ji pusinitum ke hang do la bang so teng si governmentum non ma nang deng pa nang kroi pu pusi mathalo sita non ma class 12 an bang ke mil karbi alam tok lik long bom lo
1: kala me pik pik lo nang lela so karbi subject mil pusita me ha class 12 an

La puana por nang litum. Bida sing rong pi kilun. Nang li pan panong si balun arjig long tanglu. Adun tu. Bida sing rong pi pen li thot kilun tu alun arjig tu sinang. Alunalam te pipot si nang.

lapuan por nang litum bida sing rong pi kiluna lun nepan nepitang alun arji long tanglo adun tu bida sing rong pi kiluna lun le thot arji tu sinang alunalam thi har rong kang tui alasakan.

Lapuan apor nang litum. Bida sing rong pi kilun. Mir biri ang bong balun arjig long tang lo. Adun tu. Bida sing rong pi lithot kilun tu alun arjig tu sinang. Alun alam thi malin adaprang.